0: Ay, man. Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Ay.
0: Asambe wena.

Jungle chirabe. Saka sobo labi na echi bubu. Chiba cha monju. Chiri mu boxi. Chiri ku view one. Chiri ko bubu. Chiri nga bread. Sina katosi. Chiba bifudu. Chisa mumudu. Taka kumeza nenza nyadu.

0: E sabuni ya classic powder detergent kuruga Kenya. Na iha hamabara gona hango ye. Nezi fora mpiaka. Peter, ijo wange tukeza sisi hazawo orore.
1: Baitu mojo, zi kusemera.
0: Zunu products za chapa. Haruhe ya jamaa, kuwa kengo ima hano. Kando murubu garu wa huima. Iwa musubu zo zisange hakatale kengo ya otunu nile kadamu. Kandi wakwaze sisabune anu. Mamugumu mbuhona halo kari. Eriyo. Kumonye viki la otele simu zira musanju. Itano emu musanju, 0 itano isato. Gara hobu yonjo wengo yezawe.
2: Noko zisa products za chapa.

0: boy, man. Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.